Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: ka para buda sa kaila. Ang gagay lamang may lamang limbayan to. Yeah. Zone tara mo nito tanga. No. Gabi ati ang sakin niya nila. Ito ko buda. Wala si Daya mo kanto nila saya nita. Oh. Pedia. Mina pedia. Pedia ni raw.
1: Korang tak bisa nampak nama serta main nama bang ketika still waiting lagi.

lama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba di kumenuan sita. Hidup mati nuan sigi ngai begunaku.